0: shut up. When you take that with him, because he don't know Bible name, Barbella. Carolay Allen and Mali, Bullen Kippel, Munkub Yanama, Nirhatam Yalla. Rilan Rena Kogawa, Bullen Tubin. Yanat Rabin, Bugal Kaitam Yalla. We then bump you by Kelum, Chiel Rajab. Yoman who, Betty, Sangabi Yalla. Mirajumai Sibulayan Kulimo. Yonamba my Harukal Kila Yalla.
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
2: salamul ladhi bi safar
1: mbokki senegal rawati mo mbokki touba yeen nga xamne da ngeen yitté wol lepp lu jëm ci xétu ndjanaw mo xam ay gënal la ay kay ko pinnat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko lay wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plaayé 18 safar lepp lo xamne ni aji wona ci xétu ndjanaw amna fa muy ginar ay kay ko pinnat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen plaayé 18 safar mi ngi fofa ci touba daru manan ci ginnaw ancien banque islamique bi ni disponible 24h sur 24 gérant ba bi serigne dam sek préférement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñenu kay loyé 18 safar jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginnaw banque islamique bi ngeen mëna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen ñi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg len bo fel sen ñen bepp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci serigne dam sek mi ngi nekké touba daru manan ci ginnaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci mohamadul muntaha mbaki khalif general de mourid mu yagg fi lol tan deugere te delu nak di len ñaanalat magal 18 safar ak jam
3: ñak yon la lawo ba jël nga sey ticket
4: ci jank bëgg na ko dé dama xamul nuñ koy défé té damay ragal mu jafé
3: jafé dédé da ngay dem ci ticket point de carte 2026.org nga tann bëss yi ak sport yi la soxal nga fay rek mu jéx
4: wa prix yi nak
3: ticket yi ñu ngi tambali 1000 francs CFA xarit ndek yi mu tan ñu mu aaju ci xew xew bi té amna sax yo xamni do ci fay dara ñewul way
4: ah jank mo kal nga affaire yi dé wa d'accord na instant yi mom am na tuma ben lay légui lay jënd sama ticket amul xalaat
3: yow tamit jappal sa place C'est pour le Kennedy les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Oui, Davico, 31 octobre au 13 novembre 2026. Duc Daillé, tu cites billetticket.dakar2026.org. Afrique Dalal, Dakar Ujummel.

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku loolu lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawlu la ci gundé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokkoleen ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga neew katan ci sa neegu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir neegu sey yeen say itam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seen jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajuwale bu baakha baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da nga bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërse ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak

0: jaajeufal bu baakha baax ci xalaat yu am solo yoy nga xamne tamit yëkëti nako comme nim koy défé rek mom di wax tamit ci tamit nga xamanté ñing koy indi waye tamit nak ak xalaat yu am solo mu melni tamit soñna la rek comme niñ doon wax sank soxna nday doy wax ci li nga xamne mom moy degré de compréhension bi nga xamanté ni ñaari way dëñtenti war nañ ko mëna am ci biir famé bi waye tamit di fatali rek ni danaka buñu jëkkan dañ dan némékul ni mel comme tay ji ni famé bo dem dina am ño xam dañ leen di woy les ambassadeurs de la paix maam ñi nga xam dañuy dox ci jamm buñu togué bu gis ni dëkk bi kat wala kër gi sax yëngu na wala bok ciow mi ngi am ñom ñoy ndox tanki jamm wo té famé bi des fois pourquoi pas sax li ñi def ñi naan des fois dañuy am ay réko waxtané lepp li nga xamanteni gak gak la ci biir kër gi ñu jëm ko waxtané rafetal ba nga xamanteni dal ciow du mëna jup waye nak ñu ci bëri danaka talatu ñu yoy ñi ngi seeni activité ñi ngi xol nañ ci génné donc yoy yépp tax ba problème bu amé kenn du mëna ñëw intervenir di waxtaan voilà xaaliss bi xeyna lool mo tax tamit yenn discussion yi du xawa am ci diir digënté famille bi ba lu xawa wokk kenn ki rek daari da koy gisee neneen donc di ñaaxaat rek famille yi nga xamanteni peut-être ñi ngi dund ci situation yoy non ñi mënd di waxtaan seen biir waye tamit nak magi famille bi ci bopam magi ñi mënd di waxtaan ak ñom di leen gëna conseiller waye tamit di leen gëna dalal parce que waxtaan nak ñi réro amul ñak waxtaan mo am ñu waxtaane seen biir yaakaar na ciow do am ndax ñaari nit ñu bëggante ba dencante donc bu ne ba am problème de xeyna leneen boole lu extraordinaire la quoi ñu baala nga ñu gën sé
1: deug la deug lay jajeufal bu baax baax bamba amna solo comme ni ko waxé rek mu nek lo xamanteni tamit li ñuy wala taxaw di jangal la ndax bo xolé digënté famille yu ci bari manam nit ñi jot gi lañu amatu te li temps bi nga xamné wonañu ko def seen kër tamit amatuñ ko motax yenn problème yu ci bari bo gisé mu koy muy am lool ci lay bokku ba taxna rek moy manque compréhension bi nga xamanteni bi nga am ci digënté way ñaari dencenté yi lool tamit bokku na ci li nga xamné moy indi problème yi mu nek lo xamanteni tamit luñu wara taxaw jangal la gënte sensibiliser ni nga xamné ñing ñuy téwlu kenn ku nek rek nga mën ci wax sa xalaata ñu ko gisé mëna ñaax ñi nga xamanteni ñoo ñuy téwlu rek nga mën ko andi ñin comme ni ñu koy yadifé sa su nek rek ci kaddu askan bi 78 270 61 50 78 270 60 50 fofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam ne rek bëgg naa cee wax xalaatam comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi te ji ñuy waxtaanee violence conjugale bi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci diggante kër yeeg lu ci lu au delà way dencante sax dañu waaye biir famille bi rek dañ ciy nemmeeku yu mel noonu dañ ciy dégg ay jéy yoo xamante ni diw def na kii lii ñoo xamante ni lépp ci même famille bi lay nekk ba tax na rek mu nekk lu doy waar loo xam ñu ngi koy nemmeeku ñu jël mbokk mi salaamaaleykum.
2: waaleykum salaam.
1: ñu ne Zia.
2: allo Zia Zia.
1: noo ngi leen si
2: sama kay ma rek doon ay.
1: ñu sant bu baax alhamdulilah.
2: maa leen di ngi leen di ngi sàlla.
0: ñu lay fay bu baax noo ngi leen si sàlla.
2: di ngi leen di ngi sàlla bu baax. si ma taa faa rek. ñu ngi leen di seen bu ñu jàmbur jaay jàmbur di seen di jiitu ñu daal. di képp koo xam ne yaa ngi wax ci rajo rek xam nga mooy ma nga dégg ma lu toog nga dégg kay waxtaan mu ne ko moom daa dugg ni si béy.
0: Ma sof rek ñu sama nday mu yóbbaale sama nday.
2: Bamba boo ko ci nga dugg mu ne ci nga dugg mu ak ci nga dugg maitrise boo ko de.
0: Sama nday mu yóbbaale.
2: Sama nday ci nga dugg maitrise boo ko de dara dara dara dara.
0: Sama nday mu yóbbaale.
2: Maa ngi nuyu. Maa ngi nuyu jaajëf.
0: Ñu ngi lay fay bu baax a baax.
2: Di nga fay bu am solo muy maanaam bu ñu nga xam ne dañuy rey dañuy rey jigéen. Te chaque année ci ñu moom war nañ war nañ dimbali ñoom ñu dugg ci doom. Wax dëgg yàlla ñoo ngi génne ci seen xalaat ndax gis nga ni adduna lépp loo xam ne yaa ngi koy ŋaññi. Bu dalee ci kaw na ŋaññi ko dalee ci kenn da nga war a ŋaññi. Te dëgg la gis nga diggante góor ak jigéen ci dem bareete bopp. Lu ci bare bare bare bare. Tey boo xam ne dëgg la dañ koo forcé la. Du ma ne amul du ma ne nag kii forcé wu def mais dama ne yooyu la. Ndax heure bi démb rek maa ngi waxtaan ak suñu dem xarit boo xam ne dëgg nii lu mel ni dañ koy waxtaanee. Gis nga dama ko dañoo wax naan góor. Te jënd li mooy jigéen ak kii. Te jigéen. léegi mu ngi fi. Te laa bëgg baax léegi ji te di fonk seen kàddu fonk boo xam ne dëgg nii maanaam dañ ne lu ñuy wax mooy am. te wér tam jigéen jigéen wér jigéen ju wér foofu ngir dañ ko mën ñu ngi sëy jigéen dina am lébét boo ko wax mu dañ defe ko léegi dañ naan waaw man sama kii dama ko fonkot nangam ak nangam loo man dëgg la nag am na loo xam ne si nit moo ko ma boo ko moo ko moomoon boppam muy koo xam ne dalaa nar a dugg dépassé la parce que dépassé moom góor dina ko def jabaram jabaram dina ko def jigéen parce que suy dama boo xam ne ko leer su ko rombee de su ko rombee de nekkatul ak sa yi maanaam yaakaar day ñu gis. kenn ku nekk am nga xam ne yaakaar moo sa bopp. bu dee saaga amul fixé bu dee xat amul fixé bu dee dóor yoo xam ne bay gaañu amul fixé. su fekkee yëpp nar nañ ci am balaa gis nga waaye dama sa jëkkër ne lii laay def nan ko dee doo fi def fii ba xëcc na tànk moom nangam ak nangam. kon jékku jaadu voilà. man daal képp koo xam ne dugg na fixé am ci leen nag. lii bokkoo ci. képp koo xam ne dugg na fixé am ñaar fukki jëm kaw. am nga def xam-xam. man moom yaakaar naa am naa ko ci. ah yaakaar naa sama daal mooy. jigéen dafa am kàddoo. jigéen it day muñ. góor it day jëlale. waaye duñ ñëw nga ne bu dee góor rek ku def dara nga ne ko daajee ko nangam noonu. ak boole un la njaboot boo xam ne si mooy premier an ci àdduna. kooku mënatoo koo fay. bu dee jigéen su ko defee ba gis dina di dëkk fonk mu ci bopp. kan ko amal mënu soo ko fay il faut que parce que ak say mu ñaaw ñu ko seet ñoo koy ñaawal ñu ko seet ñoo koy ñaawal bu ko defatam ku ko defatam mu rafet gis nga léeg-léeg nga dégg ne ay réunion de famille nangam sang réunion de famille pour famille la mais du pour nit ñu ko seet ñoo ko mën a waxtaanee par guddi góor ñi léegi mu ngi ñoo toon jigéen ñi tamit mu ngi ko ñoo tooñ te ñaa ñu tooñ nag ñaa ñu xuloo faaw kenn toon ci bu kii nee tooñi ma itte tooñi ma kon kan mooy am dëgg. te léegi nit ñi léegi couple yëpp ci yem gën naa ko tuddee nañ sa dëkk sa boo nee kaa ma defar la def day mën a see nekk ba tax. et puis yi ma dégg naan ko si jigéen ci daa jëmate jëkkër léegi yow gaañ nga ko su nga tëkkase bi nga sa ëmbul sa koy amee ca kii ba parce que tëkkase ba sa doom juddu boo léegee naan ko yow tëkkase ba nga juddu sa sa tayaare nga bàyyi. amul ak moo xam ne am na koo xam ne dafa lakkoon jëkkër. am ñoo xam dañoo rey seen jabar yéen a ci yàlla musal. te képp koo xam ne si ne mel nga noonu ba nga wëlbatiko ndax moom daa jël yéen ni. Bamba. yaag toog na lay. da ngeen waroon a woo kenn mu ñëw mu ñëw toog foofu.
0: dina am incha allah incha allah.
1: jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax nu ngi lii sëñ Saliou comme ni mu koy defee di waxalaatam wax lu am solo kàddu yu am solo ñu ngi ko ci jaajëfal bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam comme ni ñu koy defee saa su nekk rek Bamba xam naa am salivateur di conseiller marié moom.
0: yàlla baax na d' accord mais dañuy wax rek si côté sensibilisation quoi pour. gën a ñeex rek wala bokk donte sax àggaguñ foofu mais sensibiliser rek pour mën a indi jàmm ak li nga xamante ni yaakaar nañ buñ ko defee rek mooy indi jàmm si famille xëy na loolu
1: am na solo li ci gën a am solo rek mooy ñu bàyyi xel lépp li nga xam ñu ngi koy wax. mu am solo nañ koy bayyi xel. Ñu jël bokk. Assalamualeykum.
3: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: Li siar Ba.
1: Man Thiam.
3: Waaw ñëw siar Soxna Ndey.
1: Li siar Ba.
3: Li siar di la jox sa yëgu waay. Ni itam Ahmadou Bamba mo ñu ko ciar baaxa baax diko jox yegu wayam
0: ñu lay fay bu baax am ci am
3: mel itam yeen ñi waxane tay lu am solo muy nekk ñu li nga xamni itam modi jamono ji wala itam ñaari way denjante defa na itam le meune jamono fi nekk ni tay actualité la defa na lu gëna ñaaw ray sa borom kër wala itam lu gëna ñaaw ray sa soxna amul ci aduna ay itam buñ ko xerno ba xet ko dal xamna ndomel Seigne Sali momu waxna li ci bare bare bare ñoo ko xar mo lu baax di rafet lu kaddom di xar suñu bay mor ñay momit di jël yoge ak xar bi rek diko tek ci loxom ak ci ko xamne yaangi deglu radio bi rek ñi ngi xar baax baax di la jox sa yegu way ba di waxna itam wax deg yalla dal xamna dal buñ ko jangate ba ci bir dal xamna li ñaan mbeugël dal defa na dafa manki wala itam amatuñ 100% na nak defana nit ki soko beugé mom manam lepp lu ko dal sa xol da ci nakari wala nga ñeegul ko waxuma la ngay yow ni ko bëgg nga diko def kon defana fofu mom batu mbeugël mom dañ koy jini dem set wécc parce que ci bëgg mom yaakar na né nek na ray kon ba tax na mbeugël mom defana itam defana dañ koy wax rek waye minel gi mo ëpp minel gi nit dalay min defana nek ak yow waye bu fekke mbeugel lal nako rek defana lu bare bare bare bare du jam parce que buñu xolé ci ginaaw ni nga xamni itam mom lu mag ni ñëk ñi daan fé so ma tan di bëgg doomi diiw da ñaan la da ngay ñëw yow man ki nga xamni yow yaay bëgg dina ko papa kat soxna la bëgg mom mo lay wël du ci ku yabal la na demal sa kër ni jaay diiw wala demal sa kër bañal diiw da defana yoy yep xalé yi legui baye nañ ko ngir yi nga xamni itam mom moy li xaw rek legui ana yow ana man alors ni nañ te ñeen rek ñeen taxé ngeen bëgg te waxtaan ba ci woju maye len wala wala gay legui ñoy tanal seen bop gay legui ñoy tanal seen bop wala ñem soxna yi tawni yi itam am ci soxna ñoy tanal seen bop
0: wala wala wala xam nga lepp
3: soxna yo xam nga ñoo ñoy tanal seen bop
0: mu bopam lay wax
3: alors yow da ngay gis sa dekkuru yoonu yalla wo xamni ni moy sa borom keur ah say mbokk tanal la ko ne ñew ñewal ñu may la ko gëna man papa buguma ki wala yaay man buguma ki wala ki gëna luma alors ñu bëgg la ko may nak nga yam may ko ak ku la ko la ray na leral na mu ci buguma ko yeg yow mi nga xamne yow yaay bëgg nak yow yaay tanal sa bop dem nak dana la man su papa ki la bëgg wala ngena yaay ki la bëgg su ko defé nak ñoo yu yi mag naan manam goné da na yeg ba ci taw mag tok ci di seen lu goné seen ni loolu itam do ci sey parce que man ni buñ xolé man na ragam ci nga xamne moy bëgg ci rek dana bari lu bare bari lo xamne da nañ ko jangat ci ki nga xamne mo moy bëgg ci ndaw ci ndax man nako yor ndax ku neex dara la ndax ku mëna muñ la ndax ku mëna nek ak mom la ñu yëpp man ñi dañ ko daan jàngat ci biiru sey en même temps ñi nga xamni itam ñoy yëmm ci walu ñi xaar manam taw ñu xol seen di diiw parce que jiwo ngeen wala jiwo wulen parce que soxna tamit di cëgg rek da ngay jekki jekki rek dem ñu may la ko taw nga xol ba xam yeen ñaar ñi manam man dina and wala mu ñu naan ci li wëss ak depp wala wala deppul wala wala ay jafé jafé am na ci wala wala yoy tamit dañ koy sét ci soxna mais alors légui nak dañu top folklore bi légui xéss di mensa yaangi dégg sol ay yu gatt ñu lay wala xalé bi yu ki ciofé na baana ci taway boko také dana baax am na solo parce que nami tal nangam alors légui ci jamm yalla dañ ko waro ni indi wat xol man ni xol ci bu ñëk ni man ni daan sey nga xamné ñom buñu mësan di sey dañuy taxaw jaayante na carrément ci bëgg na ko fiel té yalla tax waye bëgg na ke am doom jo xamné bi ëlëk ci bi dana am barké nek Kilimani Jaka wala itam mu nek president wala itam mu nek ko xamné ni ko am tour lay doon ko ñi top lay doon parce que nak lo doon serignam mu no doon ndangam mais aussi lo doon ndangam do doon serignam tande itam kon yiñ ci jangat ba ci biir bi nga xamné mom moy way dëngënt carrément dal moy mbeugël mom defa na mom bëretul duma da amatul nak mais bëretul parce que minel mom mo ëpp doolé comme minel mo ëpp doolé nak mo waral yu bare bare bare légui ci jubbi ci sey parce que sey bo gis mu am ay reng reng ak ci jafé jafé nenañ lako tass ñu ne ci jël bëñ bi mais dañ ko fëlim kon sey buñ ko jangate ba ci bir dal moy goor bu taxawé ni kumu bëgg rek bayu ngay kete sa loxo na sama yaay parce que yaay mom ñet lu ñu ci doon ñet lu go xamné ha bu ko bop bu metté lu tut mëna lek lu tut mëna nan mais imaginer yow su borom kër ha motax motax dal mbëgg dal mom dañ koy wax rañ waye mom defena bari bari dal parce que buñ xolé ci ginaaw légi soxna ñi nga xamné ñom lañuy xënte wo moy na fexé défar sama neeg ba mu rafet na fexé nawtal sama nawtal na fexé nat na fexé na fexé na fexé mais ki ma dañ lay yow sa borom kër xey yorul dépasse ha nga mëna lambu sa pocet gënë nako ni yaay bayil ma joxe dépasse ñu ñëw ko fi défa amna ño xamné wuy ma amna ño xamné tay bo xolé ni yoro dépasse ha bu soba yalla kër di bu mu dañ leen atté wala ciow ciow da nga am ha
0: da
3: dem wa ngeen la war ngay xam nga du 7 jours ngay matalé parce que ñaari way dëngante manam couple bo xamné dañu wara jappalanté
0: solidarité
3: ay su goor gi amul yow soxna ci bo amé di mëna ko ta yalla tax bu féké bëgg nga ko waaw féké mëng nga ko waaw waaw
0: solidarité
3: amé jigen ño xamné seen liggéey moy tax tax té ñu topato seen borom kër amé ño xamné seen binaal lañu wut ci wéddi ko xamné moy topato seen borom kër amna ño xamni dañuy dem ge sen borom keur mi nan mi nga xamni itam mo neewon ci borom keur gi di len topato sen xol dañu beutiku nek ci mom parce que li soxna ci waro def ñom ñokoy def su ko defé nak ñom ñu wone beutiku takko su ko defé ñu wone beutiku takko ah wa tege yo yep dañu am ah soxna yi ko wax mu ne mo sama jottu borom keur dama liggey damay li legi yow alors legi nan ngay topato sa borom keur kon nak la la sa borom keur di santire ci neegu sey
1: waay tamit liggey tamit la bok
3: wa japp ci keur gi tay moy sa borom keur bu xewé na la tay ekalma tay fo ci dara ñu ci nga mëna lamb sa bop comme yu yaay liggéey ci yaay def sa bop
1: bo liggéeyul
3: ko man ko nga liggéey wa jaxna légui mom li tax mu bayé liggéey liggéey tamit yey koku war nga koy gessu légui légui nga nako ni yaay bayil ma def li nangam tay wala bayil ma def ni nangam waye de nga mam xolo ñom xam nga la lay gëna xol manam seen ndayale seen natli jënd na armoal bu reuy jënd na télé bu reuy alors jënd na portable bu cher non c'est que guitar xam nga yeen li ci ëpp ci yeen la wara aju parce que bu ñu seen jamu yalla la moy ñaari boy dañu jëtte dañu wadd mu ñu leen tuta yalla tax mais jigen ñu ci bari dañu fokk waaw dañu ñu ci bari dañu fokk seen cadeau surtout ma nak ñu man yeen situation wala ñu am ben comme bu jéggo seen loxo ñom seen di mbokk tax da fay melni ñom ñoy tak borom kër ñom ñoy dem xol borom kër ba ñu la ñeen ko jëma tak légui alors legui bo taxé goor go xamné ni nak manam xeyna mom loxom jëtul dina am yow ya ko upp doole ci walu kom ci ka bu la defal nangam nga bañ ko wala mo la bayal nangam nga bañ ko su boba xorom man la juk bu dé ko xamné ni ku am xadar lay doon wala ku na xadar rek wala mo tax amna ci yo xamné ni solo ci am mañ ko mutilité dé aussi man ci waxam lu bari bari dal xamna ma teunk ko ba la ci ma yegu dé waaw waaw baana ma yegu dé baana ma yi dal ak ay bal ak ñep rek baana jërëjë baaba
0: ok jërëjë
1: ñi nga jaajeufal bu baax baax mam tierno comme nim koy yéne fi sa su nek rek ci kardasken bi comme nim ko waxé rek wante nak nañu xam rek liggéey bi mom buñu nango bay ñu koy def rek bu ko defé ñuy mëna japp ci kër
0: ah ya téwal jigéñ ñi
1: dina jam solo bëgguma ñu jël lepp ko ko jigéñ ñi assalamu alaykum
4: wa alaykum salaam taw na day
1: ngeen ja ibrahim
4: tan de ay lu mu doon dama ko xawo fi de
0: ñu ngi jigéen ñi ñu déssiar ba Ibrahim tay dé violence conjugale la ñu wax ciow yi nga xamné ñu ngi koy sentu ci famille ci kër yi digënté surtout way dëncënte yi sax violence conjugale
1: manam
0: xex yek ciow yi nga xamné ñu ngi koy sentu ci famille des fois
1: Ibrahim
0: digënté bi neexul
1: yaa ñuy dégg
4: wa ma ngay dégg waaw waaye tam bi dama xawa rek ci nag tuuti
0: ñu ne violence conjugale la ñuy waxtaane maanaam coow yi nga xam ne ñu ngi koy séntu si famille
4: appelewaat ko ma wootewaat
1: xam naa da ngay bu fekkee da ngay déglu bu ko defee rek ñu Bamba rappelé waat tam bi mën a woote man cee wax sa xalaat Bamba
0: di ziar bax Ibrahima moomu di ko rappelé rek ne tey li ñuy waxtaane moo di violence conjugale maanaam xew yi nga xam ne ñu ngi koy séntu coow yi nga xam ne ñu koy séntu si famille des fois surtout si way dencante yi des fois nga ni diw borom këram def na ko nii wala soxnaam sax def na ko nii ba mu jëlee fay gaañu gaañu wala mu jëlee fa ñàkk mbakanam yu ni mel rek li ñuy waxtaane tey muy violence conjugale nga xam ne ay coow yu sew la dem ba indi ay jëye si biir kër gi si famille bi loolu la ñu waxtaane si Ibrahima xëy ne bu fekkente ni jàppandi nga waat nga rek nga dugg wax saxalaat comme ni nga koy defee saa su nekk
1: mu mel ni ñu jël mbokk ñi salaamaaleykum
0: Jalo jaar weer
4: Ibrahima Khalilla te di len ñaanal jam waaye yete ngeen lu am solo waaye ci suur daal jàpp naa ne daal tey ñu départ si mbëggeel te di moytandiku daal maanaam la amoon sa jamono yi yowees léegi dafa xew yi du ceegee ni nag pour soo ko waxee pour xale yi dunu ñaat kilifa wala yooyu doo def mais ay kii sa doomi bàjjen laat moom laa lay may sa doomi bàyyi la moom laa lay may sa doomi ndey moom laa lay may nit ki da nga koy bàyyi mu xool ci mu bëgg su ko defee ngeen waxtaane ko su ko defee nga may ko ko bu boobaa yow yow yow ndey ci yow bàyyi bi ngeen di noppalu yeneen constatant si sa manaam dèjà moom moo bëggaloon boppam nga laaj ko ni ko ndax yaab ndax da nga bëgg mën la waaw boo ko laajee nga laaj góor ci mu ne la waaw bu boobaa ñoom dañu bëggante nga maye leen waaye nag ay jekki-jekki rek xëy rek ni may naa la sa doy bàjjen diw nooy naa la ki fekk xale bi bëgg tamit loolu dafay doy waar beneen bi tamit tey tamit sëy sëriñ loolu tamit dafay jur tamit ay musiba mooy day dem ba yàgg tamit sëy bi am ay jafe-jafe sëy sëriñ mooy xale bi bëgg dem nga fexee fexee fexee ba tourné ko si wàllum sëriñ pour maanaam léegi bu may la wala waajur yi fexee fexee ba retourné xale bi pour mu bëgg la léegi yow pour nga mën ko takk loolu ala kulli alin sëy bi dafay am problème sëy tamit du problème soxna ci même du yoral ay milliards tamit yow heure boo xëyee yow yaa ko war a defal yow bu lijjant soxna si day am soxna si lu muy am boo ko lijjant en tout cas yow boo xëyee lu la war sa diggante ak moom dee ko def góorgóorlu si bu baax a baax ngay matale tamit ay kiyam waaye boo xoolee tey perna si jigéen ñoo xam sax góor dafay am yërmande si ñoom di leen defal lu ne di sàng xale yi des fois sax mos loo xam ci ni pour góor ki daf ko ralal pour moom ku góor ki dafa waye di ba tax na sax dafay jataay sax jataay ande ki ma yoroon wax dëgg yàlla xanam jàngalal ko fen moomay defal ni day dem ba jàpp ni moom si jëme boppam ku góor ki daf koo ragal la tax li mu koy def mu def ko mais di jàpp ni yërmande moo tax mu di ko def waaye tey dafa doon lu jàpp mooy jàpp lante la bu baax a baax a baax parce que kenn ku si nekk daal ngay muñ lante ngir di muñ lante yéen ñëpp ñu jigéen ñi tamit daf koy yàpp kenn ku si nekk daal tax ase la su ko defee demante kenn ku si nekk muñu sa dan honor la rek man nga gis moom loo xamante ni boo leen soppee si ñu boom du fanante yow il faut que daal ñun ne muñ muñ bu baax daal si biir mais tey jii bu nga xamante benn problème bu tuuti rek mu ne mosoo maa defal dara dara matu waaw loolu am

0: jërëgen jëf mbokk yi ci déglu bi ak and gi ni and ak programme seen radio Benno FM 106.0 kaddu gi di bayiko fi ci Touba Mbacké ñu am mbété tay nak jakarlo ak Serigne Bathie Kadiaga Serigne Bathie Kadiaga di ko am xam xam am xarala ci walu pajum ciosan am ci tém résultat yu am solo lool ngeen xam ko fi ci cabinet Mame Thierno Ibra Fati nek ci Touba Daru Marnan mu yag fe yengutu mais aussi di ci jëflanté ak doomu adama yi ci xéti fébar yu bare bare bu ci nek yalla diko ci may ndam Serigne Bathie gëna bu ñëw nuyo ziar la ñu bayro rek gëna nuyo ak auditeur yi bala ñu dugg ci waxtaan bi
1: ñoo ngi nuyo mbokk yi ñu sétal ñep bayu ñu kenn wara jigen maga ndaw képp go xamanteni yalla ya ngi déglu fi ci radio Benno FM ci biir Touba ak liko wër ñoo ngi leen di nuyu di leen ziaré bu baaxa baaxa baax
0: Serigne Bathie ñu wax ni yow pajum ciosan ci ngay yëngutu ci cabinet bu Mame Thierno Ibra Fati d'abord tay bo ñu bëgg nak présenter cabinet bi fan la nekké ak kañ la sosu
1: jërëjëf cabinet Mame Thierno Ibrahima Fati borom daru Dakar lañ ko ñëko ubbi ginaaw bi ñu yaatal ko andu ko fi ci Touba Daru Marnan ci boori ancien garage jakarlo kër Serigne Mbacké de Bassar ak kër Serigne Fallou ci boori pencum Daru Marnan mi fofu moy fi nga xamanteni nak fi la cabinet bi ñëwaat mu nekk ñaaral bi cabinet ginaaw bo xamanteni bu won nañ ko Dakaro légui nak ñi ngi fi ci Touba Daru Marnan ngir gëna yombal liggéey bi ba client yi nga xamné dañ dan jogé Touba wala ñu jogé Jurbeur wala ñu jogé sax côté Linguère Dara Jolof yoy nonu dañu fekk Dakar mba ñu ko daan yone amna suñu bari ño xamanteni légui fi ci cabinet bi nekk Daru Marnan ci lañuy ñëw
0: yeen bis nga fay nekk ak yeen waxtu nga fay nekk mais aussi numéro téléphone yi nga xamé ni ku mu neex nga woté ci jël renseignement bala nga ñëw
1: man nis na woté ci 78 738 84 84 wala ñu woté ci 78 152 87 86 lolu moy sun numéro cabinet légui nak li nga xamé ni moy sunu walu compétent deug moy pajum ciosan rek buñ ko waxe moy jangoro yi nga xamanteni mom lañuy wax té mbari lol ci jamono ji lu ci melni hémorite ndoxum siti estomac ulcère prostate infection ku télé wala ku new katam mbolam xéetu jangoro yi dañ koy faj asma aussi tam bayuñ ko ginnaw ben yoon dañ koy traité bu baaxa baaxa baax di traité li nga xamanteni mom moy rhumatisme colopathie yépp xéetu jangoro yo xamanteni dañ koy faj waye bu wéssone nak jangoro yoy yépp nak ñi nga xamanteni yalla dafa dogal ñu amé rap wala ngalawu seytane yoy yépp tam dañ koy faj wala ñi nga xamanteni dañu am problème bo xamné rap ñu yalla yeen say da koy def moy nek ak sa soxna ngeen am aw tangor do ju bok sa njabot do ju bok sa soxna yoy yépp walum rawhan yoy yépp nga xamanteni xéetu siatine insi dañ koy def wala siatine jinni ñi nga xamanteni ay seytane lañ mo xam ay jinni lañ wala ay nit lañ nga xamni dañ koy def ci ay kër yi lolu nak buma waxe siatine insi mo nit ñi nga xamanteni dañu def lu bon def ko lu bon rek yaq kat yi ñi yaq ñun la ci djublu yoy yep inshallah rabbi dañ koy takale ak doomu adama mu dem sonna yalla
0: tasaro na lol te bari na lol new na ku ci muccu muy lu aju ci walum ndoxum siti ndoxum siti momu lan moy danger bi ak traitement bi nan lay deme
1: xam nga danger ndoxum siti ligi danger moy ndoxum siti man la dal do la tengay ligey waye nak baye ko ci sa yaram day dem ba nga xamne day jur ay conséquences yu bare bare bare bare ndox ndoxum siti man na japp sa yaram ngay xassan man na japp sa yaram mi def ko ay picc man na japp sa yaram mi di tang lool sa tegu kay tank bi sa ndugul tank li boko lambe day melni xalu sawara ndoxum siti momu nak asib la da fay ray sax mandiw day ray ay walax ndian bu de gor la bu de jigen itam mam da fay wowal kanamu sayu kayam basen do ba nga xamne do yegg di ben banax buy sey ndoxum siti mom itam dana waral nit jigen wala gor kum ci meuna don ñaara mu japp sa karaw diko dam wala mu roos do am sa karaw ndoxum siti mom itam dana waral nit ki bo xole ñaari xar xari baramam yi ni ngay toy di wex ngay wok muy neex fek na manam mi ngi lay gancé bir ndoxum siti mom itam dina japp sa wey baram yi ray dret ji ba nga xamne bo xole do bo beusé do gis ben dret mais day wex tal wala mu ñu ko lepp xéetu ndoxum siti la motax li danser bi moy bu la dalon tay mën na la baña té mo bu mën na la baña teural waye nak yi mi def ci yow ay conséquences lu yo xamanteni soko fa juré bu yagge nak hémorite day dal di ñew gané ko bu yagge nak estomac day dal di ñew gané ko bu yagge nak manam ulcère yu yépp day ñew lool mo ndoxum siti
0: ma sha Allah ndoxum siti mom wax nga ko tassaro na lool bari na lool wax nga ñoo tém danger yu bari bari yo xam man nako def ci nekkinu nit ki mom traitement bi nan la démé day diré wala dédé
1: man dé sama traitement ndoxum siti mbolam ñukoy jël ci ci cabinet mam cherno ibrahim borom daru dama na la bo jëlé garab gi bo amé ñett fan ak ma wo waaw garab nak boko day jël bo amé ñett fan war nga xam résultat yi mi ngi lay fajj bu baakha baakha bax mi ngi wañéku bu baakha baakha bax ding ko xam waye jël garab mom diko nan ñu nan lañ nan ko fek wër mom loolu mom wax deug yalla ñu doxew ñu non mom ñu mom garab buñ ko jox boko jëlé ñaari fan ferñenti da nga xam bu baakha ba lim lay jariñ bu fekke daf la doon fek ngay xassano dana ko wañi bu baakha bax su fekke ne da nga gis ni manam karaw gi dafa commencé di rouge koku mom bu amé semaine bu yalla rek da nga xam ne ndoxum ci dimi mi ngi lay fajj bu baakha baakha ba su fekke daf la dem nga nek goor gu ñew katan koku ñetti fan la may da nga sey normalement su fekke ne aussi tam daf la def muy karaw gi ni sa loxe sa xarxari baram yi ni di wex xassan bobu mom da koy baye complètement su fekke ne dafa japp sa wey yi nga xamne dafa ray dereet ji ba bo bese bo gis dereet ji di raw ci bir wey ni da ngay gis ne bo ci amé lu tolok ñetti fan japp juroom benn fan da ngay gis ne manam dereet ji mi ngi commencé di ñëwaat di dundaat bu baaxa baaxa baax kon man mom lima mëna wax moy samay garab mom yaakaarna képp ko mako jox bo ci amé ñaari fan japp ñetti fan man nga xamne garab bi lim mo lay fajj wala dula fajj
0: ma sha Allah amna solo mbokk yi ñu am bekk ñu ñen ko waxé and ak serigne batié gadjaga serigne batié gadjaga di ko am xam xam lool ci walu médecine traditionnelle ñu jité bërebu faju kay bi ñu duppé mam cierno ibrahim fati nek fi ci touba daru man nan serigne batié wax nga légui ni ndoxum cité bu jappé nit ki té yag ci mom faju ko man na dama dem ba jural ko yeneeni fièvre fièvre yoy mo yam
1: man naka jural hémorroïde man naka jural estomac man naka jural itam li ñu wax manam mo fess arène xatu gemmi ko nakari xam nga lo mo gëna bon ndax xatu gemmi wala ko day wax nan sa gemmi xassaru na sa doomu ndey mo la koy wax nit day am da nga am kersa muy wax nga centre ci mom xatu gemmi gi nakari mais da nga am kersa wax ko té loolu nak ñaar dafa am interne am externe amna xatu gemmi go xamni yow da nga ko xamal sa bop ne yow mi ka da nga am sa gemmi gi xet gi dafa amul soppeku manam xet gi ci gemmi neexul lool moy internet bi waye bi externe moy yow man ngay wax do baye xel sa bop ne sa gemmi dafa amé xet waye ki ngay jakarul mokay xam su ko defé nak yoy yépp ndoxum ci da koy indi ndoxum ci da indi émeri bobu nak mala wax wala bu ko defé nak yoy ñu baye ci xel baaxa baax ne ko ko xamné gis nga ko sa walu yaram itam ndax nak wax deug yalla santé avant tout seigne mor
0: émeri bobu deg na ci en fa kati ngeen wax naan ñaar la bu feñ ak bu laqku nan lay démé
1: émeri manam ci bir lañ koy détaillé naan ñaar la rek waye émeurine mom mi ngi tambulé ci bu bu lay ñëk da la tam muy feñ ci bir lay ñëké moy ballonnement moy bir bu joy nan kur wala ko xamne mu dété ñap fu mu tollu day sanni ngalaw bu dëddé bu nelaw ak bu yew ak bu togué yépp sa su nekk day sanni ngalaw wala mu nekk ko xamanteni day séré xam nga séré ak teju du ben teju moy ku tok ñaari fan ñetti fan mëno dem toilette lool moy teju séré nak moy man nga dem toilette waye bo démé dang fay yag niki tay bo nekkon ci marché soxla wanak wi marché bi wërut ay wanak mboro nekk wi nga nekk ci wanak bi ni yag fa lool xam nga sa ko bayiwul fa parce que li nga bëgg mu gënë mu gënë ko naju gi ngeen naju ak onku bi ngeen onku lool lañu wax séré lool nak fofu la émeri internet bi tambulé voilà légui nak bu yagge nak day def ben boule nak commencé di mag na ci bir day commencé magam gi day genn ci biti nak bu genné nak ñu nan ko externe légui nak bu genné man na dem ba bayé nak légui doto sé rek do bir bi doto joy waye nak soy demati cabinet day am ben pitch bo xamné yeen say day melni ci bit day melni buti ñaare buti ci fas yeen say mu gudd lool yeen say mu gatt lool wala mu nek ñaari boule yo xamné day nek ci buntu bi rek nga xamné da fay netti lool boy dem cabinet lool lañ wax émeri externe waye lepp nday ji moy émeri interne rek
0: té yoy yépp manam ñak fañ ndoxum city man nako jural nit ki mu dem ba ag fofu yaakaarna amna yeneen jangoro yo xamni fi ne sonal na askan yi lol muy tank yu metti nak ay febar yu bare bare la lan ngeen ci bana bax
1: xam nga lolou mom tank yu metti man na nek rhumatisme man na nek arthrose man na nek ndoxum cité bu re rhumatisme la tank yi der bi du metti mais yax yi moy metti wala mom lolou lam waxe rhumatisme am ñu wax naan li ganar yi ñu lek ñaare da koy waral waye li wërti wërti wër moy ndoxum siti mom man na ka waral nak wax deug yalla waye rhumatisme man na ko waral rhumatisme nak ñaarel li waral nit ki diko am moy bu ne ko jamono yi sedday xam nga rhumatisme sax bari wu ci Touba bo xolé côté Dakar wo deug yi nga xam deug Europe la manam bo nekk ci jamono yi sedday ni ngay sangote ni gulo ndox mi jek jek rek sango ndox mu sedd xep ko fa weram lolou da fay indi rhumatisme lolou bari na lol ci ñoo xam def leen dal mais nerf sciatique encore mën na def tankuy metti nerf sciatique nak sidil lay japp mën na japp sen digu wati jëm ci suy lepp luy sidil ci tanké luy fonctionner ci sidil walu sidil rek mën nay metti lolu nerf sciatique lañ ko wax lolu mën na japp tankuy metti mais arthrosite mën nako dal arthrose nak mom day jëm ci walu lepp luy lam walu oum yi ni ngey seen wala mam sa sa tikki jaray yi liñ wax tikki jara wala sa tonki yi ni bu re ci tanki sa oum yi ni wala sa dojori yoy yep lo atroce la lolu am liquide la lolu lolu lepp moy xeti fièvre la yo xamanté moy fièvre tank
0: jeureu jeuf amna solo ñu amal mbekté and ak serigne bacci gadega jité bërebu fadjukaay bi nek touba daru manan ñu tuddé ko cabinet mam tierno ibrahim fati serigne bacci xamna ba lañu yëkëta jotaay bi rek nga fatali wat ñu adresse bi mais aussi yeen jour nga fay nek ak numéro téléphone ba lañu yëkëta jotaay
1: numéro téléphone bi 78 738 84 84 numéro bi normal bi mi ngi dox whatsapp ba ngi dox 738 84 84 78 ngay jital ba paré defaat 78 152 87 86 bobu itam amna appel normal amna whatsapp yoy moy

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njar yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokko leen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa neegu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir neegu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkk bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yep nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seen jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinay ñew lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak

yangi ni mak tu njol ma yaaka njolu yangi ni xadi bamb mën nga xole ya xol ba gis ndam yalla am nga dole yangi ni xadi bamb mën nga xole ya xol ba gis ndam yalla am nga dole bu bamba don gayne nga don beñam ye.

0: aw mbolo mi ma ngi jiglu bu baax nak xana ki limi wax ci cheikh ibrahima fall dene la dugut li wurna jimi serigne touba musuma ko defal kenn nit di jang ma jël micro di ko lajal addu musuma ko def ma ngi ñaan ci mbolo mi kep ku fi tew ngir jimi serigne touba nga ñu jox ko addu
1: touba rek ngëm serigne touba rek wolu serigne touba rek yaakar serigne touba rek sant serigne touba rek jara am na ci ay